kati talak nga temi kale kale alusuku taena maraeng ya tonjile bakano kareso irilino le bakina kana motubua inaiko antutau nanakana monya waya inake annele bakano agansira garaga riwatul no talasa le baki amali aminya waya mang eriampo anna ri Allahu taala napunna ganna mi

Kiniki tarekamayantu le baki amali ya minya wai amangeri empuana le baki ganna ki talun pulo allo appala paramisi tengi la sicini tubuna rikuburuna batu imageri kuburuna sicini mi tubuna jari butta le baki ammar lammi masarlo dudu nyawayang kadaya o tubuku lalusukku sikini mi salam kisikini mule bakina kana mo tallasana tubuh.

naraka na kana motala sana tubua nya waikuwa batana kale alusuku na puna batu motala ngalo kiyama kapari pari makolinta mangeri na

lokati tak langa temi kale kale alusukku tayena maraeng ya tonjile bakanu kareso irilino le bakina kana motubua inaiko antutau nanakana monya waya inake annele bakanu agansira garaga riwatul no talasa le baki amali aminya waya mang eriampo anna riallahu ta'ala na punna ganna mi tuju bangi apala para mi setengi nyawa iya lama ngesikini tubuna hari kuburuna tubuna sikini mi tubuna nakana ori kodon tubuku obatan nakaleng kutai namiru pababaj.

neraka. Nakana mo talasan na tubuha niya, ay kuwabatan na kalalusuku. Napun na batu mo salang alukiya, makapari-pari makolinta mangerinag. Ang tamari tubuhulek bagi, amali ang minyawa yamang.

kakoy kiray ukiriki aren na mangge na tiagam anron na nanuboli riyang na aratat nanupasitini lalo talang anron na

Chiniki tarkamayantu le baki amali yaminya wa yamangeri empuanna le baki gannaki tallun pulowallo appala paramisi tengi la sichini tubu nari kuburuna.

kalkoy kiray ukin ki aren na mangge na tiagang anron na nanuboli riyang na aratan na nupasitini lalo talang anron na